ñi nga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo len ñor te yonenti yalla Musa yarna len ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci képp ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa demé la ngay gis aljana kenn duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yoon bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gem ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko mëna am ludul way muñi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppulé la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baxul al kibr baxul modi reey waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopum bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añaane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolu yombul entibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena na nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñëpp neena itam na nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñëpp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylu wulo amulo dara waye bo amone dërëm itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci biir mu melni kon qaruna gisoon na bopam gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla Musa ni ma xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla Musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni
lakon nako ci bamuy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qaruna itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolou taxon nak mu beew e bu Musa Masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortejam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mujjina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense et mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fétérlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demon na ba lolu xir ko ci mu tabax ben kër gu rafet buntu ba mu def ko or et miir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan kër ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yému ci kër gi ndax ni kër gi rafetek ni mu taaro et nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dina ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg mo ci Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dal di dem dajale banu israël ci ben penj dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yaa ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor téméré yar neena képp ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal e mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla muné ko jigen ji de mu ngi ci barab bi muné ko anam muné ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay laaj ndax masna sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat
xamne itam wax deug yalla tout mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna ci ne quoi man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sikh ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yonte yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan diko wan diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suufa suufa suufa suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekko alalam waaw legi dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm beugona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nekk ci yow mu melni nak ginaaw biñu joggé ci qaruna momu dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li e nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yep e di contane ci ñoom gis neen itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def neen ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e Ndiawar Diagne ci Cambrène nek itam médecin ci le Dantec di nuyu Farsile de dekk Sikap Liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mo am fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam
ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: wekki mukk
1: da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wekki ba mu set e Balaam da di jog waxu tanki deuguer yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Balaam dal di nak commencé talal loxom dal di ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yonent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalo motax ci saasi mom Balaam lan wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oomi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

ci moom doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. E ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen, e taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ca àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi e mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon e teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu e ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe e ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaba wastawdaaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka ida nadarta ilayha tadunnu anna shucaaca ashams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk biilaahi ibraahima wa isxaaqa wa yacquub an taruddi calay fa aqbalat xataa qaamat bayna yadayhi fa qabida calayha wa qaadaha fa jaa'a biha alfata ila ummihi. Ñu ne bis yaay ji nee na ko, yow sama doom, sa bàyyi de e bàyyi woon na fi ndono loo xamante ni yaa ko moom, benn yëkk la nag, benn ajla la moo ca gott ba, e yàlla nag la ko dénkoon. Li lay won nag mandarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag bu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi bi mu ñëwee ba ci forêt bi, nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wommat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi guddi gi itam nga fanaa ne ko jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax xale bu baaxee du réeroo ak i wayjuram. Fu mu toll rek ak lu mu mënti dugg, lu loola suufe lu mu ñàkk fayda dana fexe ba diisoo caag ay wayjuram. E xale bi daal di diisoog wayjuram ne ko, yow sama yaay, bi kam abiyahuha, ci ñaata laa koy jaayee.
yaaji ne ko bi 3 dinar muné ko mën nga koy jaayé 3 dinar muné ko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nangul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga di sok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way juroomu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour set lu xalé bi ndax top bi mu top way juroom deuguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé sen buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momako digal ne mom la ko wara jaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man manala jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord ni ci ndig gi ma delu ci jaay lako muniko a kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi muniko a kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben way waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaake mi taxaw mune ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam mang lay yegal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko malaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama demé itam faynama lu ëpp lolu ndax waxna né dal légui fukki dinar ak ñaar la koy jëndé té ñun 3 dinar rek lañ doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom naga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yenen ti bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yakthuru adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenen ci bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci aj guñu nangu gis ngeen aj la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu aj guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo contane lo se ñaari wayjur neena man yalla nga contane lo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mune kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wër way juram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal way juram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel feek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé say wëjur sa wëjur ay borom wala nga ajal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolik nit ñu bax ñu selliña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokk sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokk nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genné aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf doon dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonté xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu né ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu né ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon boo ma sulé ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir bammel de dana mëna tali mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur luguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nek ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ci wala nga nek ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga degge ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam muné ko dom bu ma yejjil borom bakkar nit bu défé bakkar bu koy yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakkar waaw té nit ki nax def na bakkar rek nga koy xass li woro ko wona def yénenti bi néna ku ko def yalla dana la natto bakkar bobu waaw nit bu défé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak doko khas waw nax yalla moñe doomu adam mu koy moy waye nak bu ko moye nak ko jeglu bu ko moy itam na tup muné ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waw nax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp muné ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni euleuk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek muné ko ndax kep ko xamné ñaari kanam nga am euleuk yawmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw muné ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la del nuyo ndax nuyo lu bax la wante bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

Te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonent bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñom mune ko yow yonent bi bu fekente ni jigen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci shart yi shart bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol watax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñoo gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor su ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek dé waaw su ko défé nak tité le titul go xamanteni duñ ca nam luddul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkalla da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaaxle dem seti jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gënni tuuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def ci duko yeb waaw ash-shirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istakhara waaw daf ne ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istakhara ki tanulo yalla waaw mune itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a shay'a bi mo lay won ne bokale buñ ci laal dar lu ko niru buñ ko sax jégué deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen dina manu ba ci dépensam naga manu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko défé
ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkalla la la kenn dul laaj sax yow na nga considérer ne loolu ak ciacc la waaw benn waay toog na ci benn bitigu naar mbub ma nag di jàpp ay bant ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubb la taxoon bi ma toogee ci saako bi xam nga kooku teet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ni buu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi waaw tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar waaw mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yooyu nag boo ko xebul ci ngay dem rek ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam ah da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale lam ca teg moo di ak càcc laa yës rek na nee na itam walaa yës nii na bu ñu moy mu ne itam walaa yaqtul na awlaadahun na waaw nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defee xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor moo tax mu ne azaniyatu wazani wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen ndax dañ ne sàcc ci góor a koy def góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd tabarkàlla mu armé wu di daj bitik ku ko góor a ko ñeme néew na lu ko jigéen defe wante itam moy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen joo xam ne bu toogee xàwweeku ay cëram di feeñ kooku mën naa provoquer musiba bu rëy ci pinc rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xàwweeku waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti la nekk waaw genn wàllu mètre ga rek la ñu suturaal la ca des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum jigéen ñi seen tool leen waaw bànneexu leen fu ngeen ca fu mu leen ca soobe kon nga xam ne segam yàlla mooy yemale kaddu jigéen ne ko del suufeel sa kaddu ba ci julli yàlla ne ko sama kaddu ngay jàng alxuraan ngay jàng waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen waaw sa kaddu sax yàlla fiir ci léegi nag ah jigéen ñi di way di génne kaset tabarkàlla ah ñii di génne ay kilip ah kilip ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi te dëkk bi ay kilifa nekk fi ah kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diine daf leen ñorul wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle te télévision bi itam école la parce que ci la suñu doom yi di jànge kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam ah am na loo xamante ni mën naa ñàkk parce que itam réew mi jullit ñi fi ëpp te bu fekkente ni itam jullit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane yenn yi nag
tabarakallah ndax ñu ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joge yu mel non war na fi mëna joge nak parce que ci télévision bi ci la suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ni nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waw nañu am kilifa ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defuloko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mi def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab ya dan def amatul da ngay nekup jek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya len di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim fi wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fuñu ñikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarkal la ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mak waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruuy di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkalla bu genn ñewi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ne dana wara ñewat aduna dund fi ak yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabu ila allah min imra'atin hasna ala tulid yonenti bi neena jigen bi jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëgulen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog
légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre dengue doomu adama ne luñu wara normal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tejj waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarakallah ni ñu tuddé planifié nga dal di planifié koku tabarakallah ya ngi ci ak moy guri waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fule ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xamné da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yalla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amé dom kérok ba dom ji di juddu mu ngi ngebalé pelil yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngebalé pelil yu bari gennalé ko lolu moko wonné ko pelil ëmb bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolu la ko dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako mënal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may nen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ci abawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wa wal walidat yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal indi ay teori ba nga fokk ne tuwarkal bo amé dom yu bari tarde nga muni tam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir say itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigen ko gëna mën ci xaan ci sa bir say ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reey ngi ci waaw bakar bu reey xam nga yonenti bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ah yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reey togona bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam ah da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jëkkeur te sa jëkkeur juruko sa jëkkeur di daw di ñaq diko jox muy lek muy ñaq diko jox muy wod muy ñaq diko jox muy faju muy ñaq tabaxal ko mu dëkk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko momul bakar bobu yonenti bi neena ken xamul lu mu toll waw nanga fagaru chat yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi de jayante jigen ñooñu ne jigen ñi jayante yonent bi ci charte yoyu
mumeni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kero medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waji mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu fina medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ñi ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yeleen won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dégo li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneen ci bi lutax nga may delo nit ñoo xamne damay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ca wax ji loolu lañu waxante woon ñu genn and ak Abu Basir ba add ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ca barab ba yew seeni gëleem toog nag lekk seen tàndarma ba naan seenum ndox Abu Basir di wax ak ñoom daal di wax kenn ci ñoom ne ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida ne ko ginn ci yàlla ne diw ci ñaar ñu ni mu àndaloon sa jaasi ji de jaasi ju baax la yow sa jaasi ji de daf ma niru jaasi ju ñaw te dëgër te baax fu ñu ko liggéeyoon wax ko waaw ñuy waxtaan nee na waa ji daal di bocc jaasi ji génnee ko ci mbaram daal di teg di ko wan ni jaasi ji dëgëree ak ni mu ñawee mu daal di koy xool ni ko wallahi innahu la jayyid moom waa ji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu mu ne ko nag jaasi ji nattu naa ko nattuwaat ko mais xam naa ni daal lu mu tegu rek loola dog yaa si ju ñaw la ti dëgër Abu Basir daal di koy nax ne ko arini angudu ilay ji mu ne ko abal ma ma xool ko nee na waa ji daal di koy jox jaasi ji nee na nag mu am occasion moom Abu Basir daal di yëkkati jaasi ji dóor ko waa ji waaji daanu mu tiim ko di ko ko dóor ba waaji set nee na keneen ka mu àndaloon ab tàppet la moom mu daal di daw rek fëx wuti medina nag jëm si ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwee dugg si ci jàkka ji bi ko yonente bi gisee muy daw mu ne kii de dafa jaax rek xanaa kii de daf ma niiru ku tiit mun daw nag ba agsi ci kanamu yonent bi taxaw di xëxët yonent bi ne ko lu xew mu ne ko kama àndaloon lanu rey mu ne ko ku ko rey mu ne ko xanaa Abu Basir mi ñu jël si woon yonent bi daa di toog jàpp njàmbura jékki-jékki Abu Basir ne tëll agsi bi mu ñëwee ne ko yaa nabi allah mu ne ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay yëgal ne yow sa jaan wàcc na
ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëré ndax bañuma laajé né na déllu makka délo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén roy waye yow say jaan wacc na fecci wëlëré moom kenn xamé wuloko sa wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonenti bi dindi ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abu Basir da di gis né bu togué yonenti bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonenti bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug Allah ba nangu wuta tok Medina na xamne ne bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recci dug ci Allah Medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi dulit manam agresseur julit wutena ak agresseur yéfer waaw Abu Basir nek agresseur go xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yéfer bu joge makka nak takale bopam ak baat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefe waye bo de julit nak mu bayiwa te bobu

ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Aba Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom deng bañu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme deng taxaw nak ci digeunte makkah medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa baat ñom kay demutun ci yonenti bi demuñu makkah waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makkah tek na len ko ci nañ len don doye dalé makkah ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonenti bi ñëkkon ko dello mom itam reccena makkah ñew fekk ci abu basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makkah ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari ci keen gisulen ngir wir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teurelon charte ni ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitna ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do man na wax mu fanan Allah waye yonenti bi comme Yalla néna la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu d'accordone Yalla te Omar ibn al-Khattab merca Yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa makka mujjulun ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jindu ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak si nañu, julit ñi ak si nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar, Allahu akbaru xaribat xaybar, Allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na. Tey danañ ko rappal ci mbam, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir, mu ne yaa rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ni ko yow yonent yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ni ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi. Te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir, ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen rëy ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara, ndax ñun ne meln ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daa di wax a wax a wax na mu gisee ñëpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modestie ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fil amr, na la di diisu jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta, waaw ar-ra'yu ma asharta ya Habab ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj muy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ni dëkk bu mu mësaan a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan ci dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqtimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu mel ni ñen gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne yaa mom asamané juroom ñaar yow yalla mi mom sufi juroom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yépp

muné ko bik xana gentulo lula jaxal muné ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gumay lek muné ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gentuna dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisé jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamanté wuñu xaré len bolé Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamné ñi ño nekk ci dekk waye mu dejeeru rek nama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar be wato ba tang jeer pend ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye ba pend ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbina nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddii

kérok yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam terena ay mbir te boba lek yap mbam bo rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lap lu ba xam ndax ëmm gi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay dal di nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax ëmm nga ci wala de wa su la leri ni ëmb amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ne nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju ëmb deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax mu ni kon bu kenn di arroser ndox bopam mayum jambour mu ni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te mo di ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla haramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo len yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad ko yahudi dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'd yahud ya daw nañu dem ci qal'atu zubair